0: Adia na school be anko na ho gunum
1: afa school bi amra wo
0: baba na wati adun kame aneda
1: wo ba fon ya je firi ba be sam
0: so kwam bi oba fa so di ahye ni nche ni ba bi
1: na odi akọ na odi be kọ be chiwa be be yiwadi
0: be panwa nubonennom etramọ
1: be biru be hwia super glue
0: wo wote sa ni jai
1: o kọ ni be chiwa
0: me o ba mfie se me nko ka bi ma wa me nko
1: suban bi a de ansam fata wo da wo nsore
0: be kwa didi a je se wa ka chi
1: aya suban
0: Okwa rules and regulations about the man who me what did you so
1: ne crash the ninequa
0: masem mama sem babi awa kwadra a radia wa doma wangwa walk de mini sabia bi wakba no wom fanua to hofo
1: not your offering by my son when you school new year
0: na we are a best ye ever you might be our person with
2: you am a shiva jenny de ma oman fo a wonom wodoma apoye abatom peso aso ma mirahel ama ousu a na futu dedede no de man kwada no na akasa wie ya pe na pani a wono mansi na wo ho wo hwe ngomasua so wura bedu frempon wodi abasobo e ma mrahye bedwani da na se se ye wedi e abasobo kese pa ro de ma no se mprempren wa ye se de buan kwada no wo se wo monso behwe mo de bi wo so mo ye de abebua ngoma na koso mpotem ho no sane wani nyom de gugu akwam omugusu a omo yonso wo mbe ya ma na ye fire ko no se de be ye bebua kwada nda chi na die hia wo pa ni se nkwadano mprempreni die omu awura mu yi omukosua die obia manani mre wono masua mu ne nipa nyina na nya ne sa nya nkwadano nyina na nya ne sa o obi wo ha code free nsu kra no wa nya kwan anko bi sa wo die wo mprempre wa nya bi e ba na wo besua die a emfa me ya gudie wo da akena mo ni ena so anya sa ara de bedia gro be ye memasem masem a wani so bete ote
3: awofo kakra akansa ina ma me ya bi sa ni ma we say 25 in 20 ya de lokus kuma e yesa